kitain na patun mada kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kitay sa manan mo at timin siya to mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay kanda mana nga ga kitay. Sita yage, anang ka pasuwat ka muta amat baka numuting ki, ari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muda ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to bring lang. Ato ya, ulat-lat.